ku ragal boromam la lolou ko xam sey bu xata xamoko ci mom ku boromam gërem la jëfam bi mu jëfël yalla ci yalla ko ko jëfël jëf ci na bu gërem la waye tam ko am yërmane ci jamm yalla yi lolou mom ñepp xam nañ ko doñ ñe sekk rek ñaanam bi nga xamne dafa nek ku ñu nangul ñaan waye day du ci laaj fayu kenn qul asalukum ali ajran inna ajri ila allah yalla rek la yaakar motax fu mbolo mi toge du xaar fu mbolo mi dajje du xaar ñu nan ko ñaanal ni waye bar ñoo taggo dana tal loxum ñaanal ko and ak yene ndax bel xaru kanam gam cey boole nga xamne mi ne nañ ko ci abdou khadir di wane xol bu sel xol bu leer xol bu fess del ak yermane ci borom waye yermane reymane jum ju koy sun borom defal mu eumbal ko mbolem jamm yalla mu ñaanal ñepp kon lolu wane na bax yermane jim yeram ñepp waye ne ko masana am aaju masana am soxla rawatina ñi nga xam ñoo da andi ay ordonnance mom xamé wu ci ordonnance bi bu jeex laak ordonnance bo xamné bu bess laak bu magar laak lool mom xoluko lam xol dal moy ki ko aaju wona mo xam fu mëna jaara nak ba tax muy diggi diko wutew lay ngir di wut dara lool Seydou Khadi xoluko mom yalla bi ko yabal ci mom la xol jamm nako ngir japp nako ngir yalla bi ko bindi japp nako ngir yalla mi nga xam moko def amut waye am ci mom yaakar def ko mom mu don ko xamné amna lu ko mëna dimbalé kon lool bokku na ci sante nga dimbalé Cheikh Khadi wané na yoon woon mat na ci roy kay kon ko ki kenn ku ci nek ko am lo mëna dimbalé tané ko sa morom lool war nga ko bañ war nga ko xol ki ñew kat di la laacc ci yalla ko yabal ci yow sa mokum bindef rek amna ño xamné amna ko xam bu yabalé nit ci yow yaakaar na bu diké lam ngir la nga xéxa mom man na doon sa kilifa man na doon ko xamné sa amal na la jariñ lool bu diké nit diké né la moma bolé yow def na dang ko japp ngir koko dam ko taxawu lol ndax kam ka la bolé mom wa ki la yalla bolé nak ci dikki de la jalla na bolé mom motax ko woro ko gëdd kon wa masail fala tanhar Cheikh Khadir motax kon dako da bolé mbékté yitté ak ñëñ la bolé won dalay jëriñ ba nopi bolé ko bëllu xaru kanam go xam da ngay xamni ki limi lay jox way jëppi wu la bolé ci ca man ngay dem ak ñëwaat na du tax dara soppi ku ca bu fa nekké da na la jox bu fa nekut Cheikh Khadir dafa sel ci dafa deug dana la dig bu la digé na ko fonk digbe la bo digé ca fam la wax nga fekk ko fo bo digé la nga soxna dana ko jox lolou ay misal yu bari ron na ci kon ko amal yeer mané ñepp la waye di len sakul ngeenamul yalla motax fu massaane dajé mu ñaanal len waaw nga Cheikh Abdul Aziz manam bay di day mel Cheikh Khadir ngay jakar lol né dafa melon né wajurum Cheikh Khadir Abdul Allah ci bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam amul yakun kawena de borom mahad mahammatil mukhtar sayyidina hubbil maghani wal ahlin wal walada ku melne mom ci beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam koko yakarna na sa beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawena waye nak wanena ko ndax beug gi beug sunna sayyidina sallallahu alaihi wasallam rek madagam beug yunitib la da ngay deg koy woto wo beug yunitib sallallahu alaihi wasallam sopp na bi bari na lol waye xol ko digeum ak sunna sayyidina sallallahu alaihi wasallam bu fekke ne xajam na wala jemu ca taxaw su boba xamal ne digeum ak yunitib sallallahu alaihi wasallam mom ya japp yunitib mom mo japp yunitib ci tofel ya yunitib du ko meuna boole ci ay soppem sopp yunitib la koy wone moy top sunnam beug yunitib sopp Cheikhul Khadim radhi Allahu anhu liko wone bu len bok di ci wone moy nga beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xam moy soppem waye kon nga jefe ndigal baye tere waye tubarkal itam mom kon ko soppi yentibi sallallahu alaihi wasallam da nako waxtane lu bari waxtane gom day and ak yene rawati na sahaba yi ak seeni jallore ak seeni jikko yi rafa ci seen tuwa mo ne won sahaba yi ñoy seen bay ci dina Cheikh Khadir ci na waxtane ngir soppi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tam Abdul Aziz wax ko lool mako wax mu ne nak dafa melne bëgg dafa melne wajuram Cheikhul Khadim ci bëgg yentibi sallallahu alaihi wasallam bam andi batou khadim mu mel da ko lañ ko khadim bob moy kan kon koku munu moy kan muné walidahu moy wajuram kon rabbi anhu allah ridan ya'um kullu man wala yalna yalna defal ko diko gën di doli ngeerum lo xamné day bu ëmbalé kep ko xamné men ngoko dar seen ci mom seer yo xamné fofu beydi yoy dess na way na tax sama baram fofu ginaaw seer nako ci wax seer nako ci bindi seer nako tam ci jëf ndax daana jëflante mom ni mag ni da def di bindante ay bataaf di yonente ay ndaw joxalante ay teranga te yalla tax yegante kenn ku ci nek fo tok da nga sérel ka ci dess lo xamné da na la yëm lool day mel sax da koy wane da ngay wane koko sax moma gën ñom lool lañu japp ko ci dem lool lay wax ka ci dess

0: waye tubarka Allah itam ñewon na fi yoon bo xamne li xam nga bimu fi baye ko nako def séré def ko ran martia waye amna yoon mu fi ñewon bo xamne dafa ñewon ndike ñew ci señ Abdou Khadir buma juma def nana moy bimu dikke jaar ci señ Saliou Mbacké radhiyallahu anhu yakar nan de safarullah waxuma abuma bok le bëgg wax moy bobu yoon mu fi ñewon la di mandargal mom digëm ak ci Abou Khadir radhiyallahu anhu ma djum ci wax seigne sallu xamna kon bi jaar ci Abdul Hadd yakar na ni man nako baña don waye dama ko yakar ne boba na dama ko yakar waye am kaddu yo xamne def nako waye li ci gëna yéme tam moy bam diké dafa wax seigne Khadir mu jité mu top ci mom bam noppé amna lum séré ne mom kat ci djulém bi yegna ci lo xamne rek mandargal ne djulli guñu nangula da lu amna ci san go xamne seigne Khadir amna ci san ci walu gog wa tax na kon lima xon digum ak saxon da fadil ci julli goge nga xamne ku ci bokk ku nek rek ñu jéggel la mom bam koy netti bu dañ man de ci la bokkon te seen xadi ku ne xamna ni yalla suñu borom defal nako tawfiq ci walu yoy yeb seen seigne abdou assisi la di netti loola kon xamna ni seigne abdou assisi amna kaddu gogu re deglu ko yémena lool ci limu wax ci seigne abdou khadir mo seigne abdou assisi bax da bax luma tabaye xel
1: xam ngeen na tay ku dem dana na ñun day gis nañu Abdul Aziz ci Touba mu top ci gandaw Cheikh Abdul Qadir Julli moko li xamal sax
2: xam ngeen na tay goxi Senegal yépp tay bala jënta so ñepp dañ jéggando ni Seydi Abdul Aziz si mu tiwaon day tay ma nga julli ci gannaaw Serigne Abdul Qadir moko li xamal sax neena nak xamul nak jëf ji dana mucci ci li nga xamne li jenn jëf ju baax musu ci mucc te moy neex ñu baax ñi naqari ñeneen
1: xawma dana neex nit ñi wala du len neex
2: neena xamul day dana neex nit ñi wala du len neex
1: waya a'lamu 'ilma al-yaqin
2: waya neena xamna ci xam xam bu wër peng ni
1: anna
2: sallallahu alaihi wasallam day kontan na ci gi julli tay
1: ña ca barzakh bëgg lu baax kontan nañ ci
2: neena ña ca barzakh tay te yalla bëgg lo leen lu baax kontan nañ ci li
1: kudis gordi julit kontan na ci
2: neena kudis gordi julit itam kay tay kontan nga ci li
1: ma bëgg li yah li ka man halaka am bayyina wa yahya man
2: serigne bi ne def na ko nak ba nopi weer ko ci aya ja li yahlika man halaka am bayyina wa yahya man hayya an bayyina ku nara baax dana la dolik mbax ba nga am lu baax waye ku nara safano ko lolou it dañ la joxam safan ba nga dajal
1: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yal nako fi yalla saxal
2: seen bi ne mu ñew fi nak tay ci teway jëm ji di khalifam yal ko yalla degeural muy serigne abdul qadir mbacke
1: di jox kit bokk gi dox sama digante ak mom ak yeen ñep
2: neena nak muy jox bokk gu dox digante ak seyd abdul qadir ak yeen mbollem julit yi fi tew tay
1: suma taxawé ci buntam taxaw na ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabiha
2: neena li tax nak waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci kër serigne abdul qadir xamni serigne abdul qadir mi dal maqam bim fi togué suma duggé ci buntu taxawé ci buntam taxaw na ci buntam ñep suma duggé neegam duguna ci buntu ñep comme xatna nak mu jëfëndiko la alquran waxoon wa atul buyut min abwabiha bo bëggee dugg ci neeg te dugg ci rafet sa mbubu du xotteeku jaaral ci buntu ba
1: gannaaw bi loolu maa ngi ziyaara Serigne Salih ak Serigne Shuaib ak Serigne Murtada
2: nee na gannaaw loolu mu ngi ziyaara Baye Salih Mbacke Baye Cheikh Murtada Mbacke Baye Cheikh Shuaib Mbacke
1: ak suñu njaboot gi topp ci ñoom
2: ak nag njabootam gi nga xam ne ñoo topp ci kilifa yooyu
1: dhukuran wa inathan sigaran wa kibaran
2: moo xam seeni mag lañ wala seeni ndaw wala seeni jigéen wala seeni góor
0: barkaala mu yéeme lool waaye kolëri googu tamit nag ñoom dañu fonk kolëri loola dafa continue di am ba tey rek bo ëllëgee mën namaa dugg ci beneen ëtt waaye ba tey maa ngi tawaawal bu ma ko waxee ne tudd naa yeneen ëpp tudd yéen a ji ñëpp waaye nag bu ëllëgee mën namaa duggaat feneen Seigne Abdou Aziz bam fi bayiko tam ki nga xamne mo wutu moko wutu don khalifam di Seigne Maodo si Allah sun borom don ko wir ak tawfiq momit ñew na fi fek Seigne Abdou Khadir momit tam bayiko fi nga am ñom ñaar ñiko sekkon wacc na digge ci gëna yéme nak moy Seigne Abdou Aziz dafa li xam Seigne Abdou Khadir jité

0: Issa Kadia nak lolu mom mi ngi concerné ñi ci walu liggéey ki bu la doon liggéeyal lal bo xey bant ba nga ne ko lal sangam wala buntu sangam lal sang bant sangam la ci soola bant ya da koy raxé mi ngi penc mi bant ya da koy raxé so ne ko seng sangam la bëgg ko mako xadalé mu laaj la ñeeguk loola fekke mo koy jënd wala laaj debi ba debi loola la lay la koy lim waye dula jëndal wawa seng de amna de mi ngi penc mi ba ci mécanisme ba ci ban na dal ci gattal moy mbolem ouvri mbolem li dugg ci walu ouvrage nga xamni loolu da
1: ngay dégg lu ci walu ñëm rek jaay
0: nga xamni ñooñu mom ba yonent bi ne jaay kat bu dëgg bo liggé mok way mok ci dixira nak mo lay warane mom témir ñoo ci la jëlé bo ci amé 1% jambar nga 1% manam témiri commerçant bo ci amé benn bu dëgg jambar nga ba ngay am fukk am 10% waxna ko bu yagut événement ya ngi ñew événement bu grand événement bi ñep xam ko magal touba amna ño xamne soble señ amone depp ko ca magal ga ca tebeski ga nga xamne kilo 300 la leen waral la leen dikke won fi ni man nañu ba jay ko 1000 francs ndax lool lañ koy xaar parce que fofu la seen esprit tollu fofu la seen ngeum tollu fofu la seen wutub alal tollu amna ko xamni fi ne wata ba ma nga ci bir place mécanicien ba maam leund yaak lepp nga ci waye fi ne bu magal gi ñu da koy ki rek koy bacci rek peinture ko rek raxal ci gannaaw ki moteur bi amul entretien amul dara da koy daw yaak rek mbok mbolo mom yabon ñepp ñu entre tassaro ci kaw tey bi ay bakkan rol mom na am rek amna ko xay mbandu setrane bam yor da ci daan vidage ay douze da moy manque douce film bu magal ñewé nami def moy day dem ci foras ba sel rek yap ci di jaay mi ngi penki mi duma wax luma xam ndax ñing koy contrôler wuñ ko way mi ngi penki parce que du neex contrôler magal ci mbolo mi bari na légui li fi dess moy contrôler moy set sa dig ak yalla li seigne touba wax seigne touba dox ni iskun jawarihaka bi sharia ma limal la yim tuddu yi nga xamne dang ci wara tejj sey ciir ba dara da la ko jaral def maj mo xat ko moy karya ngistal wa sumhata degital wal hasada kinyan wal haqq dang bagnel wal khadab mer te li khayr allah mer ma yalla taxu way wal hubu li khayrihi way beug ko ngir yalla ay intérêt kep tax nga bëgg ak yenen wal qisab ñew qisab waxna ko moy lo ne nga njar ko njar wa wal qadi'a bi wal khiyana bi wa khayriha te bu ne wa khayriha min rasa ak yuddo ci ay tay yo xamni économiquement pinci mi dañ koy def lepp amna comprimé yo xamne borom ca magal gal ko mujjé jaay ndax lutax waji bob bi metti mu jaar fa jënd ci baba la ko tekki won jaay ko parce que lutax moy fimni ni dafa primé mais bu magal ñu ko laaj mam ko goné go yoni bo xamne xamu ci dara mu jox bu ko délo ci nak man nako délo lam ko joxon way bu délo ci wuti mu def ci passam té du ko jox domam xarmam gëna fonki du ko ko xonti mi ci pinci yoyep nak moy ay yef yo xamne e ne ko serigne waxe moy dugu ci bato resta bima tud wa nalako ci mbandu chatterne bu nga xamne dafa xumaak da ci lan 8-12 legui nak lamuy def moy ndox manki ci dekk bi nga xamne bu demé forage ba man na ci duuy legui nak da koy day dem rek selandiko rek duuy di jaay lumi xol mom xolu deer digam ak yalla digam xolu ci digam borom subhanahu wa ta'ala xolu ci dara moy legui na am rek tous les moyens sont bons kon est jun jawarih ka bi sharia li rek soko limé te seigne touba ne la yeb mi ñu legui nga doora ñew nak ci bi nga xamne e moy benen xabbu ndax bi istud jawarih ka bi sharia yana xabbu la wal khalbi bil haqq gharafan bay bi daama legui nak istal jawarih ka bi sharia ji la la limal e fukki mbir ak ben wala juroom safara juroom ñenti mbir yo xamne serign mi wax nako yo xamne yep day dugg ci lola te mi ngi penc legui nak wal khalbu bil haqiqati rafi'a way legui nak legui nga tejj sa xol ci haqiqa rafi'an te moy rek

0: lépp jëme ko ci yàlla subhanahu wa taala, indi ca fa yàlla subhanahu wa taala, nga xay lépp looy def yàlla ay tax. Moo tax mu lim ca kannasia wal hubbu fillahi taala wal boxdu fii, ngay bañ ca yàlla tax, wa sidqu ngay dëggal, wa tawakul wakilu ay tafwiidu yooyal say mbir, wa tarku tadbir settantal, wal ixtiyaar nga xay amoo settantal, amoo suwaa ci dara sa digg ak yàlla subhanahu wa taala. Ayo al mubadara ila ma istata'ta min al khayrat, ak gaaw jëm ci lépp lu ba looy may aw yow. Loolu lépp gis nga yenn bayit woowu mataleen loolu.
1: Ceññeef
0: yenn xàbb yi wax na la juróom-ñeenti mbir yoo xam ne shariatu islam da koo tere dafa araam. Wax la juróom-ñeenti, wax la fii juróom-ñaari mbir, juróom-ñaari mbir yoo xam ne daf ne la lii xol bu baax te set mooy yii mooy daje ci moom. Mooy day laay biire, day bëggate yàlla tax, day buy bañ yàllaay tax, day dëggu, day wakilu, day joyal mbir jëme ci yàlla, day bàyyi settantal ak day bàyyi tadbir ak ixtiyaar. Maanaam tadbir mooy settantal, al ixtiyaar mooy di am ak tànn ci dara. Léegi nag gaaw jëm ci lépp loo xëy mën nga ko ci aw jiw. waaye mbokk yi waxtu yu jot nañu, danañ ci ñëwaat incha allah bu àndeeg dogal yàlla maolaana subhanahu. Noo ngi nuyu mbokki taarib yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Sëriñ Abdourahmane Niang Khalifa, sëriñ Baara Niang goy ziara, waaye soxna may Momadou Niang jawri ñi daayira mafatihul bishri ñu ngi koy ziara ziara njaboot gi yëpp, soxna Ndey Soodaan, ñoom soxna ami soxna mi daa majaratu ak mboole mbokk yi ñu ngi nuyu sëriñ Mbacke Bousso ak waa xadara bi foofu yëpp, bàyyiwuñ kenn. Ñu ngi nuyu mbokki taalib yëpp di siyaar ñëpp rek, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Sëriñ Balla Jaxate moo ngi fële ca Seykhul Muallim wala boog Muallimul Quran foofu ci jéemul bay daru saw ñoom ñu mbokk yooyu yëpp. Sëriñ Daam Sey mbokki taalib yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Cheikh Ndiaye Baye Fall ak mbokk yooyu. Sëriñ Daouda Sambu waaye sëriñ Mor Ngom ak soxna Aïda Touré foofu ci daal mi nag li ko waral foofu ci ñaari Baye Fall, ñu ngi nuyu mbokk yi fa nekk yëpp di siyaare mbokki taalib yi. Bàyyiwuñ kenn bay Ibrahima Fall mu nga fa la ci Ndaamaate, ñu ngi koy nuyu. Waaye ñu ngi nuyu mbokki taalib yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek te lañu bàyyi xel lay siyaara, ñu ngi lay ñaanal siyaare mbokki taalib yëpp. Soppee Mame Balla Ndiol ñu ngi nuyu mbokki taalib yi yëpp rek, tàmbale ko ci jëwriñ Baye Balla Dieng mu sëñ Cheikh Aliou koy nuyu di ko ziara, waaye docteur Massamba Diagne ak mboole mbokk yi. Soxna Khady Touré présidente ñu ngi koy ziara di ko ñaanal tawfiq tey sir sa date daari ni. Sëriñ Balla Diagne Baye Fall ñu ngi koy nuyu, soxna Pël Fall ak mbokk yooyu di nuyu mbokki taalib yëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziara, ñu ngi lay ñaanal. Soxna Khady, soxna Mame Diara Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, waaye di siyaara mbokk yi ci diaspora bi yëpp. Alhaji Baara Ndiaye ñu ngi koy nuyu, sëriñ Mame Mor Ndiaye, sëriñ Mame Mor Ndiaye moom itam moom ci diaspora bi foofu ci Italie, sëriñ Baara France waaye ñu ngi nuyu. Ku mel ne sëriñ Baara Sey foofu ci Italie moom itam, waaye di ngi fàtte Cheikh Baara Guèye ak mbokki taalib yëpp ci diaspora bi ñu ngi leen di nuyu. Soxna Fadlo Kër Aalé ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal. Soxna Awa Sambu ñu koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal. Tawfiq tey Sir Saxaadatu Daarini di nuyu mbokki taalib yëpp. Soxna Ndey Kamara ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di nuyu mbokk yëpp. Soxna Mbène Diop ñu foofu di nuyu mbokki taalib yi. Soxna Mariam Ndey, soxna Nar Gueye ñu ngi nuyu mbokki taalib yëpp rek, bàyyiwuñ kenn. Sëñ Pape Sylla Trente Mbacke Baar yi ñu ngi koy ziyaara di nuyu.
1: Soxna
0: yi mu ngi foofu ñu ngi nuyu. Soxna Aïda Kanté yi ñu ngi koy ziyaara duñ fàtte. Soxna Niang foofu ci Daarul Khadim ak mboolem mbokki taalib yi nekk foofu yëpp rek ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey Sir Saxaadatu Daarini. Sëñ Cheikh Mbacke Samb foofu ci Daarou Salaam Guédé waaye di nuyu. Soxna Anta Diop Mborom, soxna Abi Loom ñu ngi koy nuyu siyaara ñëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ. Sëñ Assane Sok ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Sëñ Ablaye Messa rek mboole mbokki taalib yooyu yëpp. Sëñ Basirou Ndiaye mi ngi foofu. Sëñ Modou Kébé mbokk yooyu yëpp ci bu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaan tawfiq tay ci saxand ci Ablaye Mbaye taxi man ñu koy nuyu di ko ziara di ziar ñep bayyi wuñ kenn mbolem regroupement yi safor yi nek fofu ci gar ari aliye mbolem mbokk yi nek fofu yep ñu ngi leen di nuyu Seigne Gora Mbaye taxi man mi ngi fofu Seigne Mor Ndiaye Seigne Daouda Sall ni Sall ko soor ñom Seigne Moustapha Guey Seigne Moustapha Faye ak mbolem mbokk yi Seigne Ndiagatine mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen Seigne Mbaye tagge mi ngi fofu duñ ko fatte soxna jëmb jañ soxna ngatti job mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu soxna Koule Thiam mi ngi fofu ñu koy nuyu soxna Mbène Mbaye soxna Mbène Diop soxna Awa Faye soxna Ami Thiam soxna Ndey Ngom mbokk yoy ñu ngi leen di nuyu Seigne Cheikh Niang Mali ci kaw ñu koy ziara soxna Fatou Ba ak mbolem mbokk talib yi nekk fofu yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziara Seigne Ablaye Ablaye Lom mi ngi fofu Abdou Lom mi ngi fofu mbokk yoy soxna Fat Sek ak mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu mbolem soppé xarit yi wala ri amdu jamm yi nekk fofu yep ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saadatu da
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawatina bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dañ la koy jaay ba noppi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngeek ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak dinjar muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoyu mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël sunu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamné dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajj kat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek insha allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi di wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencé di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asma da koy indi muy lu metté metté metté kep ko xamné am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñi doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigil bu féké dafa genn day waral muy lu metté metté ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te ba ko fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fouriyen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metti metti la momi tam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci carte nu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox li ñi wax blocage urinaire sen ndox dafa yi bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet
3: diis joge ci nampal
2: wala ñu joge ci fever ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mag lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñëmé dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bari bari kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolou kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko liggé ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente amna ño xamne mo yak seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bulletment de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbakalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myom ontren yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonecoq moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: ok barakallah
1: da ngay taxawlu wa gor seigne modou ci ñang maam solo mi ñinga tambalé jotaay bi tabarakallah ñing lay gëreem bu baax inshallah taala xamna ci kanam jërëng gën yaatal ñang mi inshallah taala kon ñingi fatali bokki rek batay ñingi and ak seen réseau DTL 88.6 ci seen émission jotaay jangutu xassaid ñu and ci serigne modou job xassaid moy suñu gën inshallah taala deg ngeen ni mu tambalé ñang mi tabarakallah amna solo xamna ci kanam dañ ko gën yaatal kon inshallah seigne modou kon ci ngel ben tay bo ren présenté wu ci ak bokku seigne modou lum ñi wax bi la waxon seigne modou moy kan ci ak bokku ok lum ñi wax
2: jere jeuf seydina alen ci question yam solo yi ngi lay jajeufal bu baat bu baakha baax wa seigne modou ci gatal mom ndaw la lo xamne ma ngay yewo Touba ndereb muy dekk bo xamne dekk bu rañeku la ci rew mi fofu la seigne modou job di yewo département bi mo nek bambey arrondissement bi mo nek lambay waye bok ci nga xamne moy commune de revan kon fofu la nuy yewo ci modou job modou le tout sante job ñaari wajurum wajuru jigen wi di yamay jak wajuru gor wi di baye saliw job mu nek ndereb comme ni ko waxe rek di yewo fofu
1: wa tabarakallah kon koku moy seigne modou job amna dang ko won def njaay rek amna njaay mo geuna jek seigne modou ji ay job mom affaire yoy mom say mom job danaka rek mom danaka rek danaka sante mom day xawa da xawa nek sante goné ngay soppi def ko njaay njaay sante mak tabarakallah kon koku moy seigne modou mi ngi bok mi ngi dekk ci Touba ndereb nga ne ndereb mi ngi bok ci
2: commune de revan
1: commune bu revan
2: département bambey
1: département de bambey arrondissement lambay tabarakallah machallah fofu la ndereb bok machallah machallah nga gane fa jamono tay ndereb ku fay dem fan ngay wacc fan moy arabi
2: wa ndereb nak ku fay dem mom yom na lol arabi moy ndangal ma
1: ngay wacc
2: waaw
1: arab bob rek lam
2: waaw bu la nexe meun nga wacc ka ba yit
1: batay ka ba da ngay dem
2: meun nga wacc ka ba da ngay dem waaw nga wacce ka ba da ngay dem bo wacce ndangal ma da ngay dem waaw
1: barkal machallah kon fofu la ndereb tollu
2: wa fofu la ndereb nek waaw
1: machallah machallah tay xeyna sama ko lajone ndereb kako sanci wala deug bu nu mu soso wala fi ne ndereb ci yan loxo la nek seigne modou amna ci xam xam ndax
2: wa ndereb nak ñi ko sañ ñoy wa senen
1: degal
2: ni ñu len di waxe wa senen ñoy ñi nga xam ne ñi ñoo sañ ci ndereb muy mbassane sen ak lamban sen
1: eske
2: ñom ñaar ñoy ñi nga xamne ñoo sañ Touba ndereb lu jitu lol ndereb dara amut kon fa wa kon ñaar ñoy rek ñoo fi nekkon joge won penku di dox jëm ci fofu ndax niñ koy bax waxe wala mag mi nuko netli muy mag ni bu ñëk won dañuy dox di dox rek ba ab barab ñuy noplu fofa legi ci noplu gënuy noplu fofa yalla mën na fa dogalé ñu dem ba xoti fa ay tol diko bay ba sañ fa ab dekk xejna lool mo dal mag ñoñu ba ñu dox ba fofu rek dal fi nek ndifa dem ba sañ ko ab dekk waye lu jitu ndereb ni mu tudon dekk bobu ma nga tudan Ndiongane
1: Ndiongane
2: la dekk ba tudon legi ñoy dox di dox ba sañ ko tudé ko ndereb muy mbassane sen ak lamban sen ñom ñaar ñoñ
1: paysan
2: ki non ñu nek fa ab dir am jenn jamono jo xamne amna ben lam buy tak mag mi nako net li ñu koy nuyu muy baye laman sen ñu koy ziar muy magum dekk ba ak wa dekk ba yep ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baax am fu so ab lam buy tak mbassane ak lamban ne ndax gis nga lima gis mu ne ko lo gis mu ne ko ab lam mu ne nan ko xoli bi nga xamé né dox nañ jëm ci lamb ba ndekete seen morom mi nit ñoo fa nek ci lamb bobu ndeké ab sawara la woon ñu taal mat di jaaru ñom nak amunon dara ludut né yap rek lañ doon dundé ñom mag ñoñu
1: waaw
2: ban leen fa féké muy ké
1: Mambasan
2: mom ak lamban dox ba fekki goor yalla yoyu ca barab ba nek ñu waxtaan ak ñom ne len yeen lan ngeen di def fi ñu ne ko ñun def fi dañ fe nekkandi rek te amuñu fo xamne ni fa lañu jëm ñu waxtaan ci ak bok ba gindalo Mambasan ak lamban mud len jël bolé len ci sen bop muy malado mbay ak ñengan sar ñom ñaar ñoon lan fa
1: fekko lañ fa dajel
2: wa lañ fa dajel
1: ñu mujjé nek ben ñom ñent
2: mujjé nek ben ba nga xamné ni li olof naan wañ bu né day tamlé ci ben ba ñaar waye mujj nañu nek ñen
1: waaw
2: lolo tax ñu dem ba socc fi nga xamné ni moy dérèt
1: barkallah kon ma sha Allah tarikh bi ma sha Allah ahsanta rafetna ma sha Allah kon lolou moy tarikhu ma sha Allah Touba Ndrep ci ngeel ben xeyna mag ñi nga xamna ñoko ñeuk gor kon ñofu ñeuk dekk fa tabarakallah ginaaw bi dekk bi di mag avancement di ñew fa tabarakallah fim ne ci yeen loxo lañ japp ni xeyna ci dekk bi ci loxo yi la nek wala ko yilef wala xeyna magum dekk bi wala yu mel non wala dara
2: wa magum dekk bo moy ki mala tudalon legi moy baye lamane sen jamono ji liñ mëna xayma ci at mo fa uppi at té mom rek mo fa nek jamono ji présenté fa sen mam yoy waaw lepp lo xamné ni rek danaka ñu koy ki ci dekk bi mo xam kilifa bu fay dug wala ko bëgg ndombol tang fo nga jaarté
1: fa nga yeglu ko
2: wa fo nga jaarté mo ndax dañ ne fimne koy jaar ci dekk fo nga yeglu
1: waal waaw
2: waaw da ci am solo mu dalal la kon mom moko fa representer jamono ji ñu tollu muy baye lamane sen ak rakam ak ñam ko ay mbokam ñom ñom ño dalal ñep ñom ño dalal
1: nga dalal ñep daal ma sha Allah tabarakallah dañ ko xame ci dekk yi dekk ba mag gi ñew tabarakallah lu melne ndox ndax it ma nga fi bawan yoonu fa jëm ndax dekk bi neexna dem wala lu melne courant ak yoy dekk ba ngay mag ci côté bobu wala
2: wa dekk wax deug ma sha Allah ma ngay mag ci côté yoy waye amna lo xamne do doy ndax comme ni ngi koy waxe rek dekk bi mom lu muy gëna mag rek soxla yi di gëna bari jumtu kay yi di gëna bari ñom itam waye ni koy gëna soxla ndax bu fekke ne ñi fi nekkon ño fa nek batay bobu problème mëna bañam waye comme gone yaangi yuddu day yalit ñu yaatal lepp la nga xamne war nañ ko yaatal ci tamit kër yi ñu ngi mag kon courant bi mom yaakar na ne du doy mom japp ma ne courant dana doy mom waaw même yoon wi it wax deug na sa Allah yom na lol fur dem fa ndax ku joggé Touba gi yaakar na ne heure bi bo fi joggé bala mil wi rek mën nga yegi sa kër waaw kon wax deug na sa Allah yoon wi tawfiixé na
1: nekul yoon wu nakari dal
2: nekul yoon wo xamné xajna boko dem da ngay xalaat dal wa nekut yoon wo ndox ma yitt tarkal la wax deug na sa Allah yewen na fa lol waaw yewen na lol wax deug waaw sant nañ ci lepp di wax deug
1: alhamdullilah ma sha Allah wa tabarakallah jerejef kon lol moy Touba Ndrep nga fekk fa bax tabarakal ndax man nañu japp ne sa jamané tout tank lepp xeyna bi Touba Ndrep nga ko defé wala xeyna waaw
2: waaw li ëpp Touba Ndrep la ba défé waaw fala défé sama ak ndaw fala judo fala yaro fala magge lepp li nga xamné ni xamna ko yit fala ko xamé doora dem fo xamné ni ma ngi fay dem waaw Ndrep dal sama lepp Ndrep la waaw sama lepp dal ci gatal mom Ndrep la waaw
1: ndissant warkal
2: fala défé lepp
1: budé ci ndey batay ci walum jang seigne modou ndax jotna jaar ci am jang ak ci man jang la tambalé tay buñu ko don na faral waaw
2: waaw jotna ma jaar ci am jang muy jangum arab
1: arab
2: waaw amut nak benen jang mo xamné ni xajna jangat nako budut dem ba ci dig ñu duggal ay cours yi français ci biir waye ci arab lan dalé ba ni ñuy waxé ak yow waaw
1: kon dëkk ba amna ay école arabe ak yoyu nonu
2: wa dëkk ba amna ay école arabe amna école arabe bu fa nek fofu la gëné won ñukoy wax al azhar touba mahadu azhar touba ndereb
1: touba mahadu
2: wa señ mansène jité won ko nekkon fa directeur ba ci école bobu la jangé ci la amé li nga xamné ni moy certificat ba mëna gën wala defé sa dis defé fa rabien wax deug amna ay école yo xamné wax deug na sala ko
1: bëgg kon école yi lu fa yag la ndax xeyna
2: wa école yi nak man dama juddou fekk ko
1: kon def na fay fan
2: wa kon xamna nak lu wara yag la ndax dama juddou mom fekk fa école ya waaw
1: nga tambilé ci njanguma
2: wa ma tambilé ci njanguma waaw
1: amna ay daara yeneen daara yu dul école yi xeyna
2: wa amna daara alquran ju fa ne señ bi ma ndat muy sa mbokk mi san ndjay señ abdou ndjay mom ca ñeko doxal ca la muy ci jambar lool wax deug na sha Allah
1: señ abdou
2: waaw señ abdou ndjay mi sa mbokk la
1: ah mu ngi
2: ah okay mom
1: ndjay ji baax
2: mu ngi ki man la ndjay ji mom doyna
1: waat baax na okay mo gën jox ak yoy
2: de mu ngi ki man la waaw
1: ah kon ñu mel señ abdou ndjay ñi nga fay doxal lool
2: wa ñu nga fay doxal ci walu alquran nga xamne sax ku wacc ndaysan ci arab bob lañ lay yebal nga dem jangé wat njangum arab waaw pour yatal sa xam xam
1: nga xamné man nga né ci daara ji ba jogé fa
2: waaw
1: soko dem ci franco bi
2: waaw doora dem alazar arab bi wala nga dem ci français bi rek wala nga dem ci franco bi waaw yépp daal nga fa mom
1: wala nga jëk fi mujj fi yoy
2: waaw waaw
1: ah yow

0: 21 fala ko amé dora guen dem Touba ndam amé fa yenen yi ci dess muy bak ak yoy non
1: ah kon amna fay toll fa nga guen
0: wa amna fay toll
1: nga gëstu ju wat
0: ndax jamono joj ñun amuñu comme ab sanaw yak yoy amuñu ko
1: légi da nga ko am légui
0: wa inshallah rabbi xamna fan yu neew wala diir bu neew mom dana fa am mom ndax amna kurel gu fa nek di yok njang mek njangle mi way di yok class yi wax deug ñu leen di nuyu di leen jaajeufal ba ci liggey bob ñuy def
1: kurel ga lan ñoy lool rek moy seen liggey
0: wa lool rek moy seen liggey gun ah ndax wañ bo gis rek ci ben
1: lay tam ah gor ah nga xamne kurel gogul lool lañu saytu legui da nga gis ne ma am liggey bu baxay ne ñi ci dox ay jéego
0: wa ñu ci dox ay jéego wax deug na sala ndax jot nañ fa tabax lu tollu ci ay class dal yo xamne xajna amut
1: lool day aju ci état wala ay bonne volonté ñu ko def ko doomi dekk ba ko def wala xeyna état lay galu batay wala
0: wa ñoo ñako fa def moy ñi nga xamne ñoo jangé won ci école bi
1: ah
0: ba mag
1: kon ay doomi dekk ba lay
0: wa doomi dekk bi la doomi école bi ñoo ko fa defat
1: ah
0: wa arab mom ameni état bi may tu
1: est-ce que ah machallah kon doomi dekk ba ño nosu ci ben boom xeyna dox jëm ci côté bobu da
0: wa dox jëm ci côté bobu waaw waaw pour ndax li ñuy wax rek da naka barab mom bo fa nekké ba jëlé fe xam jëlé fa ay ndariñ day yelat nga xolaat sa ginaaw delu defalat ko ay ci yémo mit
1: ndaysan
0: waaw
1: kon ñom melene faté wuñu dem
0: dal wala ndaysan faté wuñu dem
1: ndaysan est-ce que kon ci côté bobu gis nga né mi ngi am avancement
0: wa wax deug na sala mi ngi am avancement bu baaxa baax té buñu leen jappalé yaakar na né dootunu genn di dem di jangé fenn wax deug na sala lepp lu ñu bëgg rek dess na tok suñu dëkk am ko
1: légui jappalé gi ci nan lay aajo manam
0: jappalé gi
1: état lay doon wala kan lay doon ci jappalé gi tay
0: wa jappalé gi moy manam wa dëkk bi rek
1: ah wa dëkk
0: ñu jëm ci participer bu baax rek ci walum addiyé yek yoy non
1: ah da nga gis né day laaj dool dal
0: waaw ah lo fi gis lo gis ni tabax ko kay amna lu ko tabax waaw day yel
1: est-ce que kon dool nga gis nga faaw gaay japp ci ak yoy
0: wa lool la gis kay way ñom wax deug ay jambar la ñom ñom xaru ñu sax wax deug ku leen ki ñom ñoy dajale seeni fuk ak seeni juroom rek ki waaw ay xaru ñu ci état dal
1: waaw
0: mais fuñu leen ci fekke yépp ñu jël waaw
1: est-ce que masha Allah gina bi nga nek ci njang mi ba ci jamono boba nga bayiko fi dem yoko gëstu bi ak yoy
0: waaw
1: nga dem ndam aha ndaysan ndam mi jagg nga fa wala
0: wa ndam nak yaguma fa
1: genn yaggu fa
0: nak mu jumut ay ñetti at la fa am am li nga xamne ni moy lidiasa baccalauréat arab ak français jumut mi ngi tollu ci 2024 ah mu jumut
1: ah ko toy lo
0: hmm
1: ah machallah ginaaw bi da nga te kay yeek yoy
0: wa ginaaw bi nak
1: wala
0: amna ben école bu nu jotona jaar muy njengom jotona no jaar fof jangle fa ay wer rek mission bi mat ñu tourné wat ñaw di len nuyu wat bu baaxa baax ñom ba njengom gep ak wa njufeen ñu len di nuyu bu baaxa baax
1: kon ginaaw bi nga ki mujjé di jangale ak yoy
0: waaw
1: masha Allah kon da ngay def faral def déplacement xeyna fo nek lu yag nga dem benen barab wala
0: wa fi ni mom
1: wala liggey bi aji wul ci non
0: nga jamono gi ñu tollu nak jangale mi saxatu ñu ci mom
1: ah
0: fi ni ñu ngi ci benen métier dal
1: benen métier
0: wa benen métier bu du jangale
1: da nga taxawlu ci côté bobu
0: wa don ci taxawlu wa mission bi mat fa ñu ki rek
1: ah
0: waaw
1: kon non lay demé wala lolou sa programme bop la rek
0: hein
1: sa programme bop la wala ya doxale non wala
0: dédé doxale ma non sax
1: ah
0: waaw mais xamna lu yalla tudon la ñu jaar fa
1: waaw
0: ginaaw
1: bi nga soppi
0: waaw ginaaw bi nak ci la yalla doga ñu soppi won yalla ko doga da
1: ah sa way nak ki angassé wul nak neel ñaar soppi ya don jangale to
0: est ce que du yalla ko soppi
1: dédé baye ba jambour
0: ah

0: rahman rahim barakallahu fikum di sant barkalla lolou amna solo fa tabarakallahu señ modou ñi koy gërëm bu baax ak ñi mo andal mu ngi nonu fa tabarakallahu mbokk yi batay seen émission jotay jankatu xassay di ñu and ci señ modou job xassay moy suñu gan fa tabarakallahu deg ngeen li nga xamne joduñu ko leral ci carrière um jangam deg ngeen jang maam solo mu tekkri mi fa tabarakallahu ci moy bu nafi'a ñi koy sargal bu baax fa tabarakallahu kon señ modou batay dañuy wey inshallah ta'ala defana ñi ngi won ci buntu bi ñi ngi won ci fa tabarakallahu ñi nga tambale jangam arab bi tabarakallahu ñi ci fan ci tollu tabarakallahu ak fi nga ak si inshallah fini mom yang ci yokalama jaayal yeek yoyu
1: wa ma ngi yokke jaay
0: tabarakallahu tabarakallahu kon fini budul khasaay du lol moy sam xey dal
1: wa wa budul
0: commerçant bi
1: moy sama xey
0: wa tabarakallahu te gëna lol ci bir lolou tay bañu doon nafaral señ modou job khasaayit lan moko def tay jankatu khasaayit tay buñu ko doon fatali suñu borom ci numu ko dogale
1: wa jankatu khasaayit nak li tax ñu doon ko moy dekk ba mom jangam khasaayit dafa yaatu lol wax deug kenn ko ne di ci bay sawar ñu ne ñun war nañ ci mëna bay suñu war wax deug na sa la ci jangum khasida ndax lu bax la te lu neex señ Touba la ñu ci doon wax deug gis ñu bari ñu ci roy ku melni señ pap mi wax deug bok na ci ñi nga xamne doon na leen baye xel señ pap ngom mi wax deug na sha Allah ak señ goore señ Ousmane jaak momitam ci ñang mom doon nañ ko ci baye xel diko nuyu bu baaxa baax señ goore mi mom lay awu ñuy baye xel ñeneen ñi wax deug ci ñangum xasida waye lu jitu lolit nekkon nañ ci daara muy majmo nourani ci njital jeurin ibrahima sar munu don tete ci khasside yi waye dinu tete ci njangum kural ak lepp lo xamanteni ni wax deug na sala dina tax ñu don ay mourid wala dina tax ñu don ay jankati khasside diko nuyu bu baakha baax di nuyu wat wa daaira bepp majmo nourani gog nga xamne nekkon non fa lol dal monu def njangum khasside ba yalla dogal tay ñu dégg erreur señ Khadim Gueye mu neex ñu lool wax deug na sala ñu soobu ci waye gis li nga xamne ni tamit mom lay def ci njangum xisida waye fofu la ko ñi mu ko yebbo ci niveau waye ñepp diko ci bayyi xel bu baaxa baax mu fonko té jox ko yité jox ko gëdda waye boole ci ak fula ak fayda ak ragal yalla gu mat sék ak lepp li nga xamne ni rek khasside yi laaj nan ko wax deug na sha Allah bok na ci itamit dano meussa tok bes ñuy waxtaan mak baylat sen mom ci kurel gi la bok ak Aliou Diop momit ci kurel gi la bok dano am gan lo tax ñewuñu ak señ Ablaye Tagge ñuy waxtaan ñu ne war na no meuna former ak kurel go xamne day jang khasside mané len waaw man de bu ngeen ko former mom ma jankat bi aw ñu ne kon nañu wote jema dajje waxtaan ci waxam biñu wote dajje waxtaan ci wax deug na sha Allah ñu rafetlu ko gona yépp genn ñepp ñew ñu tamlé répéter tamlé genné air yi ba suñu jamono ji danaka fofu bok na ci tamit li nga xamné ni fofu la njang suñu njang soso ci xasside yi
0: yow lu tax nga ne ya jankat bi manam
1: wa ba ma ne ma jankat bi nak teggu ma ko fiyen ay dama jappone xajna
0: deugar fit rek
1: wa deugar fit waw ndax nit ki lum deugarut fi japp ma ne dina ci ki dal
0: waw lu jitt lol xeyna da fek nga yag nab nabi ci xasaay yi
1: xeyna wa lu jitt lol nak ma ngi don nab nabi ci xasaay yi ndax ma ngi don kural di durus kom ni ko gaay waxe di baye xel jankati xasside tamit waw
0: barkal kon da nga newon ci kural gi di kural
1: waw
0: kurel gogu day guma gola gu yeen ko sos wala kurel gogu ñan ñoko sos
1: kurel gogu nak moy ki ma tuddu legi Ibrahima Sar Jawrin
0: Ibrahima Sar
1: waaw moko sos ak ay mbokki talibiyam binu rañe ko ay 2011 yoy jap 2013 jap 2014 ta naka ci dir bob jap 2015 ci lan ci tabbi waaw ñu gis yenu doxine mu neex ñu lool wax deug na sha Allah ñu dem ci liggéey boobu di kurel googu muy maj moo nuure ni Touba Ndereb. Waaw, ñëpp di leen bàyyi xel tamit ci Touba Ndereb.
0: Waaw, ah day kurel gu mag gu yàgg.
1: Waaw, kurel gu yàgg la wax dëgg naasa la. Waaw, waaye lu jiitu kurel ga defee nekkit am na daayira bu boo xam ne jiitu na fa. Waaw.
0: Waaw, ndeysaan. Barkaala. Yéen ngeen ñëw wëyal njàng moomu ne foofu.
1: Waaw, ñu ñëw.
0: Fare ci njàng mi. Njàngum kuréel mi.
1: Waaw, fare woon ci njàngum kuréel mi. Ba nii sax ñu ngi koy def. Waaye dañ koo booleeg liggéey bi rek. Waaw.
0: macha allah. Da nga gis doxin wi nga ñëw tàbbi ci kuréel gi.
1: Waaw, wax dëgg naa
0: bokk ci ñi yor liggéey bi. Ci doxal ak yooyu wala.
1: Waaw, wax dëgg naa sax la li doxin wi moonu ca ñoddi woon wax dëgg. Ñu dem tàbbi ja ak lu sëriñ bi nam tamit.
0: Yow bi nga fay ñëw fekk na kuréel gi dëgër xëy na am ñu la fa jiitoog yooyu.
1: Waaw, man kay bokk naa ci ñi mujj a ñëw daanaka.
0: Ah,
1: bokk naa ci ñi nga xam ne daanaka xëy na mujj na noo ñëw. Waaye nag taxut ma. Mujj ba nekk ci kii bi moom.
0: Dafa am première, deuxième, troisième wala benn la rek boo xam ne moom mooy jàng rek wala.
1: Waaw, am na ay kuréel comme niñ ko waxee rek comme ni ngeen ko xamee kuréel 2. Kuréel 3. Kuréel 1 tout temps. Waaw, yooyu daal am na ko moom.
0: macha allah. Nga ne foofu ne ci njàng ma.
1: Waaw, ñu ne foofu ne ci njàng mi. Waaw.
0: Da ngeen def ay répétition wala xëy na événement am ngeen ñëw jàng wala.
1: Waaw, dañuy répété. Waaw, ndax ni koy olof di waxee rek ku jàngut doo tar yi.
0: salaw.
1: Dañuy def li nga xam ne ay répétition la. Bu nu wooyee programme ñu dem kuréel.
0: Répétition bi da ngeen koy wutal bis ndax.
1: Waaw, dañ koy wutal bis.
0: Ay jours yi ngeen di faral di daje wala bu ngeen féexee rek wala naka ngeen koy doxalee.
1: waaw, ci biir semaine bi daanaka lu ci ëpp mën naa doon ñaari yoon ba ñetti yoon ci semaine bi ñu koy répété. Waaw, wala benn yoon. Waaw.
0: Da ngeen am CS foo xam ne xëy na fa ngeen di kii wala.
1: waaw, fi mu ne nii
0: da ngeen di jékk-jékk yóbbu ko sëñ Pape Ngom. jékk-jékk yóbbu ko sëñ Diaye mi wala. waaw.
1: déedéet bu fekkee ne ñi féete ci dëkk bi
0: la moom. wala ci penc mi rek ngeen di ñëw daje foofu.
1: waaw, bu fekkee ñi féete ci dëkk bi la. am na jenn daara joo xam ne daara ju mag la juñ fa tabax. daara jooj képp ka nga xam ne nii rek tënk nañ répété foofu la ñuy tase ca daara ñu tuddi ko daara Sëñ Touba.
0: daara Sëñ Touba.
1: foofu la ñuy tàggatee ndongo yi. ku bëgg a répété it foofu ngay dem ñu daje fa répété. buñ paree yeeweeku. waaw.
0: nga xam ne daara ji moom mooy barab bi ngeen di répété moom.
1: waaw, mooy barab bi nga xam ne moom la ñuy répété. waaw.
0: macha allah. foofu ngeen di daje ngeen def seen répétition.
1: waaw, foofu la ñuy daje def suñu répétition. waaw.
0: macha allah. da ngeen di faral di am ay événement génn ci kuréel gi la ba tey de. da ngeen di faral di génn jàngi wala ci biir dëkk bi ngeen di yem wala.
1: waaw, am pagaay kay.
0: ah.
1: dañuy génn des fois jàngi ba ci sow gi sax des fois gars yi dañ fi ñëw jàng si fi. ak Touba Magal gi. dañ leen di invité des fois waa Fatkhul Fatah Touba Bambey. dañ leen di invité ñoom itam ñuy jàng foofu. waaw, képp ku amit ci dëkk ba xew woo xam ne. xëy na bëgg nga mu murite da nga leen di woo. ñoom itam waaw ñu jàngal
0: ñoo feeñal seen yére.
1: waaw.
0: macha allah. léegi ci biir kuréel googu yow ci nga soqikoo. macha allah.
1: waaw, ci biir kuréel googu nag wax dëgg naa sàlla ci laa soqikoo. waaw. laa génne daal.
0: macha allah. ni nga ko wax yaa ngi ko juñu sax da nga dem ba ci biir ngeen jàpp ne wala ngeen taxawal. xëy na comme njàng mu mel ni. ngeen organisé wu wala.
1: waaw. dem ba ci biir ñu jàpp ne war na noo mën a taxawal am njàngum kuréel. waaw, ñu waxtaane ko. après sos ko. tamli ko. waaw. ba suñ jonni tey jii muy dox. waaw.
0: macha allah. macha allah. yaa ngi koy juñu booba ci ñan nga doon xool xëy na bi nga soog a tàmbali njàng mi.
1: waaw.
0: ak ndax it jot ngaa jaar ci jenn jëwrin xëy na nekk awkatam. di ko aw lu yàgg xëy na ba loolu fekk lesi wala xëy na da nga jóg ci kuréel gi rek directement. soos kuréel gi ngeen ànd di jàng. comme jàng mi ngay jàng nii. waaw.
1: non, man nag jotumaa aw kenn moom. waaw, jotumaa aw kenn. bi ma kiiyee daal wax dëgg naa sax la dama tëb rek soobu ci njàng mi moom. njàngum kii mi nii. waaw, mais jotumaa comme ni ko gars yi defee aw diw ba ci yàgg nga beeroog yooyu noonu. dama kii kii rek kii.
0: waaw, jotoo jaar ci wàllu googu.
1: waaw, jotumaa jaar ci aw moom.
0: xëy na daf la jafe woon wala xëy na gisoo woon xëy na ñu ne sawet ci côté boobu wala xëy na. noonu la ko yàlla tuddee wala xëy na.
1: waaw, jafewu maan nag. ndax ni ma ko waxee woon sànq Sëñ Ousmane. waaw, dëgg naa sax la doon na jàng. waaw, daanaka suñu dëkk yi soreewut. waaye boobu yëpp xëy na.
0: Sëñ Ousmane man la.
1: Sëñ Ousmane mu jaag. Touba Ndereb la dëkk moom la sëñ bii di aw. Sëñ Gora mii. wax dëgg doon na fa jàng ak Sëñ Pape Ngom mii tamit. wax dëgg jege woon na ma lool. waaw, yooyu yëpp waaye booba. xëy na xel mi. demagut ci ci ci lolo dal waaw mais ñu ko doon bayyi xel biñu démé xajna ba xel yi dajé ci lan doora ni xaar ñu ki dal waaw ñu xol ba xam
0: après nga tambali ñang mi ci bobu temps yeen air nga doon faral di déglu ak yeen air nga doon daj ndax air suñu Khadim Gueye mom mom nga tambalé rek way xayna luko jitu amna yeen air yo doon jang wala
1: wa nak ñun luko jitu neko nañ ci njangum rajas waaw waye biñ démé ba ki njangam Khadim Gueye rek air yi lañ doon jang bok na ci usni ala man air bobu ak min al haqi ja al haq air bobu ak ya kitabal air yoy dal ci lañ ñëkke mom
0: waaw kon air suñu Khadim Gueye ci nga tambalé
1: wa ci lañ tambalé wa
0: bobu da nga doon dégg njangam suñu Khadim wala xeyna jëwru ñi nga dendal ni nga waxé ñoo doon jang air suñu Khadim attiré la ci lool wala
1: wa do na
0: dégglu wala sa bëgg non rek
1: do na dégglu Europe Khadim Gueye ndax suñu dëkk suñu Khadim da fay faral di jang motax doon na dégg ay airam doon na dégg it gaay yi seeni air tamit waaw ñu boole lépp rek dajale
0: nga boole lépp dajale
1: waaw
0: ndaw barile
1: waaw masallah kay
0: barkallah nonu kon xam na ñu yaatal jotaay bi bu ko defee ñu wëyel laaji ba ci kanam inshallah waaye mbokk yi nga xam ne xëy na bëgg nañu safante ak suñu Modou Diop mën nañu jaar ci réseau bi 88 628 06 18 suñu Modou xoolu kooku bismillah
1: waaleykum salaam wa rahmatullah
2: salaamaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatullah
0: waaki bismillah ñu sar bax yaram
2: wa suñu yalla
0: baaki ma yaang ci jamm
2: ñu ngi sant bax yaram alhamdullah
0: ana ku bax koku
2: maam cheikh ngom akasa
0: ah señ maam cheikh ngom akasa marhaban ngom jerejef señ maam cheikh
2: suñu moto ñu koy jaar wax
0: mu ngi lay dégg waaw
1: ñu délo jaar bax señ mi
0: señ maam cheikh ngom akasa
1: alhamdulillah amin amin amin amin amin amin barkeb señ tuba ñu bokk lepp jërëjëf san nañ baax baax amin barke borom tuba amin amin amin amin bagi señ tuba amin la bagi señ tuba jërëjëf laal san nañ baax baax señ maam cheikh san nañ baax baax waaw bu ko defee ñuy ziaré señ maam cheikh bu baax baax di ko jaajëful baax suñu mbokkum taalibe la moo xam ne jànkatu xasida dëkk fee Touba Njarno di leen ziarawat baax baax di ziar suñu baye Mbaye Gueye di ziar suñu wasila ba fa nekk bu baax di ko ñaanal mu gudd fan lool te ànd ak ak wér maaleykum salaam
2: Touba ñu saa na ngay tey
1: ñuy sant baax kay
2: daa yaa ngi jàmm
1: waaw ñu ngi am jàmm baax a baax
2: ci daa laa ci baalal ndax boo mbàkk seen ak jimmi
1: na ah siñu laa ji
2: waa ci àlla waxtaan yi am na solo de
0: laa ci borom kàddu gi
2: waaw Njaay
0: nga koy Gueye
2: ñu ngi saa na ngay tey
0: sant yàlla baax alhamdulilah
2: daa yaa ngi jàmm
0: maa ngi la koy ñaanal kay
2: waa ci àlla waxtaan yi am am na solo
0: waaw góor
2: yàlla nañ ca suñ jéem suñ baal
0: Amin Gueye ndeysaan
2: daa waaye Khadim Gueye am na problème de
0: Khadim Gueye am na problème de
2: ñu na dégg nii day
0: lañ ndeysaan
2: waset na bu baax
0: ah ndax yàlla
2: yàlla nañ ca seen jéem suñ baal
0: Amin Gueye
2: kenn la suñu réew
0: yéen yàgg gën ñëpp laaj yi
2: lii dem daa baax
0: ndeysaan
2: yaa ngi moom bu ñu ko dégg dana xam ne am na jàngkat
0: yàllay sàllaaw
2: ndeysaan
0: alhamdulilah Gueye def nga lu baax alhaaji macha allah jërëjëf alhaaji Baara la
2: jërëjëf
0: alhaaji Baara Gueye ni fi ci marché Colobane
2: waaw
0: borom kàddu gi waaw
2: waaw ab suñ Baara la dégg
0: nga ab suñ Baara wuyul loolu sax
2: waaw waaw
1: macha allah
2: suñ Sidi Mouhtar
0: macha
1: allah
0: borom kër Gand borom tawfiq mom lay demandé dé
1: yéri yow
0: wa kay gëreum ko ñaanal ko mom nit ku baax la
1: señ Alaaji ñu ngi lay
0: ziaré ko am manam ko am solo ku baax lool fa tabarakallah borom tirangé yi nga ñaanal ko
1: wa señ Alaaji ñu lay ñaanal ci
0: école bandi fi xant
1: guddou fa nak wé rek ak tawfiq borom Touba
0: yeen ñepp lay safo
1: alhamdullah
0: yeen ñepp lay bëggé neesan
1: alhamdullah
0: néw na nga invité fi nit ba jotaay bi jeex té woti wul bu woti wul rek xamal né dafa génn wala mu japp lool neesan dafa am yeen ci yeen lool ma sha Allah
1: alhamdullah
0: jërëjëf way amul ki la xam wala ki la xam mom ku jang xassay rek bëgn na la
1: ñu ngi ñaan ci barké neesan señ Baare yalla ko sun borom katanal
0: amin amin
1: ay sun borom defal ko tawfiq khaside yi rek
0: amin amin
1: ci barkeb seigne touba
0: amin amin
1: jeri jeuf san nanu baax baax
0: wa kay gelu ko
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: jeri baax seigne modou
1: wa ñu delo ziar baax kay mom bop
2: dongo bi la seigne moussa diam
1: seigne moussa
2: ñu lay ziar bu baax
1: wa delo ziar baax kay
2: di ziaré wa wacce ñere fam ñep
1: aha ñu ngi lay deg
2: rawati na wa touba direct ñaanal wa touba ndir ak yépp suñu defal ñepp jam li ziaré mbokk yoy nga andal ak yalla di rafetlu itam taxaway bi nga xamné taxaway nga fofu tay mu nekk taxaway bo xamanteni wax deug yalla képp ku yéw wa touba ndir ak tay mën na la mom nga ko taxawal tay wa ñu ngi lay ñaanal ci barki ci xide yi lepp lo xamanteni mo ngi ci bëgg rek suñu borom defal na ci lu koy wax ñor ci barki ci touba
1: jërëjëf alhamdullah amin amin amin wa amin
0: jere jef
1: ndaysan jere yef
2: taxaway bi nga xamantene wax deug yalla tay taxawale nga ko fofu wa touba ndir ak yef kon lolu ñu la ci sant gërëm dina ci ñaanal suñu borom defal na ci tawfiq
1: amin amin
2: ñu ngi top émission bi wax deug yalla amna solo lool
1: amin jere yef ay seigne moussa
2: waxtan yeek ci jang mekk yépp dal ma sha Allah ñu koy top
1: jere yef
2: yalla yalla suñu borom kanam katanal
1: amin amin amin
2: barke maam cheikh rahim fall
1: amin barke seigne touba amin
2: lepp lo xamantene rek ñu sant ci touba ndir ak ñangum xëst bi mi nga xamé ak ni ko waxé mbolem maj mo gën commencé ak mbolem daayira yi fa nek ci rek tay mën na ya len taxawal fa tay
1: ndaysan ci
2: dal ñu ngi lay bayyi xel bu baax baax
1: jërëjëf la jërëjëf ñen jëf
2: ñaan suñu borom dañ leena tawfiq xel bu
1: baax amin amin amin amin
2: lepp lo leen ci bëgg rek wax dëgg yalla borom dafa leen ci koy seen jor
1: amin barki seigne touba amin
2: am solo lool wax dëgg yalla degg nañu lool
1: amin amin wa amin
2: jaaral ñu baax baax baax seen na alim mom xawon ni ko
1: inshallah
2: ñepp kontan nañ ci mom
1: jërëjëf amin amin amin wa amin jerejeuf seigne moussa jerejeuf seigne moussa jerejeuf seigne ayna ali ñu ngi santat seigne moussa mom bu baaxa ba
0: wallahi ndeysan
1: ndax da melni ñoo bok ab reer tay
0: seigne moussa jerejeuf ma sha Allah
1: ñu koy ziar diko ñaanal yalla momitam defal ko jam ak tawfiq ku bax la wax deug na sha Allah nit ku nu beug nit ku nu yegg
0: xamna nga reer bako
1: non njaay mi kay mo lek reer bako
0: na ko laaj ci Moussa na laaj ci Moussa bu
1: bari laaj seigne Moussa
0: da nga reer bako de
1: njaay
0: kay baana jeureujeuf ya Moussa barakallahu amna solo ñu koy gëreem bu baax sété ko bismillah
1: assalamu alaykum
0: dafa reccu waaw
1: ami reccu na waaw
0: ndaysan gëreem ko ñaanal ko
1: wa ñu ngi lay ziaré bu baax rek yow mbokk mom nga xamné yaangi doon tanté na nga tanté wat rek di ziaré to andrep gep rek señ bi wa señ bi ñuy ziar mom mbokk
2: Sambandour la
1: señ Sambandour ñu ngi lay ziar baax ba yéne jam baax rek alhamdullilah
2: ñi taw lu ñu
1: gaa bi alhamdullilah
2: yéne yi di la ziar di may abin jaay
0: Samba jërëjëf
2: ak wa rajo bi yépp di may bolem ñi téw lu ñëpp na li ñu ñu defé na ci mom ay ñu ko sa dugg leen ak na di la ñaanal li nga bëgg xax ci ya ko xam yalla ñu ci yalla suñu borom defal tawfiq
1: amin amin amin amin bari seigne touba amin wa amin
2: ñu dëgg jàngat taal yeen nañ la fay dëgg
1: amin bari seigne touba amin
2: wax dëgg yalla jàmbar ko lool lool lool ci borom
1: Amin, Samba. Amin, bye.
3: di ñaanal ci ba tra ci nak baax baax
1: jërëjëf
3: tax ni santana nak baax baax ak mo
1: do alhamdullilah
3: ak dag yalla tax ni am na solo lol
1: alhamdullilah
3: tam di borof ko te
1: ñu tuub di na ci rek ay
3: alay rawati na dara ji nak mo di ñu ci doxali am na solo wax dag ci ñu xol day tax ta ci nek
1: jërëjëf seigne ma sama jërëjëf wallahi ndaysan
3: ay comme liñu bokk la mom lo ci am rek tay day do
1: wallahi wallahi
3: buñu xol set na
1: lo son son nañu bu baaxa ba
3: man ci jot nañ ak ñi waja def ñep
1: jërëjëf son nañ bu baaxa ba
3: ndjay
0: wa ma samba
3: nam na la de
0: ah sama ji tay nga xawa rar def ani naka naka por
3: wa por ami
0: rek ana ana seigne abdoulaye
3: abdoulaye mo ngi
0: ni alhamdullilah machallah
3: lay ziyara bu baakha baax
0: jere def ndour machallah jere def
3: ala nga waji am poster
0: ah ndax yalla alhamdullilah
3: jambar la lol
0: wax machallah machallah machallah
3: do taxawu ful ko bi ci por ci
0: am lol est ce que
3: yalla yoy mo war
0: kala la la ful ko
3: oh ngeen ko ñaanal bu baakha baax
0: est ce que alhamdulillah ndax yalla masamba barakallah ndour jerejeuf masamba ndour ngay geureum bu baax fa tabarakallah momit keur gi min nako
1: jerejeuf seigne masamba
0: waw
1: ñu ngi lay geureum bu baaxa baax ci yitte jek dug gep rek di la ñaanal yalla taxaw la samla ci barke bi seigne touba
0: amin way
1: seigne masamba sunu way la momit wax deug di jambar lool mom ci liggeey seigne touba bi
0: waw
1: bok ci daaira ni'matu rabbil alamin nek ci mambour
0: ko do ngay ful ko yo kon am nga nonu njariñ ay kon man ci bol bi rek ngay ki
1: ñun kay ñu ngi ni rek
0: ah est ce que ndiobene dig ndeke ndiobene bu baax la ndeke
1: ñen dal ne la won di lek rek ñun
0: bismillah wa
4: salam alaykum
0: alaykum salam
1: bay
4: lay nuyu bu baax
1: ñu lay delo nuyu bu baax kay
4: ma ko jamm ndam dal
1: wa ñi ziar aïssa diop
4: yaa ci jamm
1: ñu lay ziar bu baax ba
4: wa jaar
1: dalal ak jamm yaa ci jamm
4: ay ci jamm bu baax
1: alhamdullilah
4: alhamdullilah ay ci jamm
1: san nan baaxay bismillah
4: xana di contane rek
1: jerejeuf jerejeuf
4: wa sha Allah vraiment ko
1: jerejeuf
4: torof
1: jerejeuf
4: bi nga bëgg yegg yalla na la fa safaro bi yeggale
1: amin way amin
4: contane na
1: jerejeuf
4: sax la lay wax
1: ndaysan jerejeuf yow da nga baax
4: wallahi contane na torof torof
1: jerejeuf jerejeuf
4: Allah
1: san nan baaxa baax
4: okay
1: jerejeuf
4: ko tata
1: mo famo wote waw def nga lepp
4: okay merci beaucoup
1: ay te jerejeuf
4: okay jerejeuf
1: ñuy ziar seigne Aline tok sunu rak la sun dom bay
0: waw
1: ay sa jo bëgg ñu lool wax deug na sa
0: Allah ndaysan
1: diko fessel fu ne wax deug
0: alhamdullilah waw
1: taxawu ñu fepp di so ñaanal yalla yalla nako yalla sam momitam
0: amin
1: defal ko tawfiq barke seigne touba
0: amin
1: mbeugel gi dal foko tak rek da may passé nako
0: ma sha Allah ma sha Allah ya aisha
1: wallahi ndaysan
0: barakallahu fik
1: jerejeuf
0: Aïcha 88 la 628 06 18 fa tabarakallah ñi ngi nuyu bokk yi bay xel jotaay bi ñep rek ñi ngi nuyu Aladji Abdoulaye Cissé Bare mi genn fa tabarakallah diko ñaanal tawfiq bu baax geey di nuyu Serigne Moussa Diokhane Serigne Fall borom Touba Njongen diko ñaanal tawfiq di nuyu wa Touba Njongen yep soxna Ndey Cham ñi ngi koy nuyu fa tabarakallah ak mbolim wa Pikine ñi ngi nuyu Serigne Modou Ngom mom Serigne Mbacke Madina borom Touba Njane al imam Serigne Patou Diop mu Serigne Saleh ñi ngi koy nuyu Serigne Modou Mbayum Serigne Saleh Serigne Modou bu ndaw mom ñi ngi koy ñaanal tawfiq tabarakallah di nuyu bokk yep xolo koku
1: assalamu alaykum wa fa ñi jaar
5: man la pap Diop ma nga di jaar
1: wa ah Serigne Pap Diop ñi jaar wa
5: ben di jaar
1: wa ñi jaar ba kay
5: jaar Serigne Bobu la taral
1: ah
0: jerejeuf
5: ko jox wa ci waya mu ba ba ñaanal jam diga bëgg ci jang yalla na ko sabara mi dafa
1: amin amin wa amin
5: jambar nga ci mbirum
1: jerejeuf
5: diga yalla yaang ci bay sawar ñepp ci bay yalla mi mën nak yalla na la yalla katna
1: amin amin
5: yek ci ci dig ay xaarim ngey
1: amin barke seigne touba amin
5: yalla mën nak yalla nak yalla
1: def amin amin amin wa jop
5: deug yalla am nañ ko contane nañ ci yow
1: ta jerejeuf jerejeuf
5: sax pass pass gi rek dafa doy
1: alhamdullilah
5: lepp pass pass ni ci dem
1: ci alhamdullilah
5: ci yoon yalla na sabro mo tagal
1: amin barke seigne touba amin
5: deug yalla am nañ contane nañ trop
1: jerejeuf ay jerejeuf
5: ñu ziar ñet ci fal tibal ñet ah
1: jerejeuf
6: taxaway ni mom mat na taxaway mom wax day
7: yaa wallahi ndaysan
6: yaangi ci demé pass pass
7: hmm
6: lolu rek da naka bo de ndaw
7: hmm
6: nek yoon lolu wax na nak dafa jafé
7: hmm
6: parce que nek yoonu l'islam mom hmm jambar mo ko def su nga nek xala
7: hmm
6: yow di yoonu mo nek
7: hmm
6: won dañ lay ñaanal yalla katam hmm lepp li ci seen yalla nga ko tabaram defal
7: hmm amin
6: amin
7: barki borom
6: ko amin
7: yaqin goñ amin
6: yaqin
7: amin barki sin tuwa amin ay
6: yalla kontan nañ trop
7: ñeere jëf jëw
6: señ bobu la dalal
7: ci señ Aliou Ndiaye
6: ñaaji dal moko xawa
0: jere jëf jëf mu dugg ci yoy det may sa bur yow kay sa way waxal say wax rek
6: ñaaji dal
0: waxal say wax rek te genn mañ sa ay ab job rek nga sante
6: kiman xarma jox la señ fabar mom itam mu barké lo ci tiktok
0: waaw waaw mo ney sen
6: téléphone am da yaq légui mo itam
0: est ce que opna def ay ma sha Allah jere jef
7: wa alaykum salaam wa rahmatullah
8: mo do do bu men di
7: yaa ñi sar wax señ xaban djub
8: señ jaay mi na dal
7: ah mi ngi fi
0: mo do xaban jere jef
7: di bëgg ceeb lol
8: yaar baax baax
7: ñi yaa bir alhamdullah
8: ci ñaan lu mi
7: alhamdullah ndeysan jere jeuf
8: ci bëgg na waram na ñew xajju sariya tax mo
7: ci kul kay werna
8: ana ko mu nekk mu leen di jëw
7: ndeysan jere jeuf
8: waaw fek leen bu baax fek ñu ñaanal fu mu tollu itam
7: alhamdullilah
8: lolu mo mën na ko fédé
7: wallahi ndeysan werna
8: muy bayam di ko jël ñaanal nako gudi muy tok becc
7: alhamdullilah
8: mom ma ko mëna fédé man mi di maga
0: alhamdullilah
7: alhamdullilah
8: ndjay nak ñu koy jaar baax baax
0: jere jeuf ci xaban
8: ñu kontan ci dalal bi
0: alhamdullilah nax yalla
8: jaar sun musa taw mu jël legi
0: sun musa neena jere jeuf
8: waaw mi tam deg nañ ci mom lo
0: ma sha Allah ma sha Allah
8: waaw kontan nañ baax
7: alhamdullilah jere jeuf
8: mo di dal ñu ngi deg ci mom
7: alhamdullilah
8: baax baax baax
7: Sey na lin ni tuubat rek di ziar sun ñaari mag ñoo wax deug muy pap job ak señ xabar mom
0: ak
7: ñu taxaw
0: ni pap jerejeuf nga am na ko wotu waaw señ pap señ xabar
7: ñu xamne
0: na ding ci ñew xara wuyu ki bu nopp
7: waaw
0: bismillah wuyu koku
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ya delo ziar ba kay a señ modou yaar ma ziar ba san nan bu baake yaa ci jam
9: ko fi yaa baax alhamdullilah
7: marika allah
9: ko fi tam ta gërem ci tax
7: ngeen baax alhamdullilah
9: ñaan suñu rob
7: alhamdullilah
9: baax baax
7: alhamdullilah
9: yo ko bu baax baax
7: ndire jeuf
9: mo nangou te barke
7: amin barke borom tuwa amin
9: yalla def ci rax yo ko baax
7: amin amin amin
9: yalla selal
7: amin barke señ tuwa amin
9: amna solo lol
7: ndaysan ndire jeuf señ modou
9: ñoo ngi ziar señ jaak
7: Señ Pap ngom
9: Señ Gore Diak ko mo do def do diko
7: ya Señ Gore jambar la de jambar lo sax ma sha Allah
9: e jambar la barkala yalla ko yalla bay
7: xalif amin amin wa amin señ bi amin
9: bay ñu ko ñun ñet señ
7: amin amin bari señ do amin
9: señ nayu di ziar rek
7: jere jeuf way san nan san nan bax jere jeuf señ Modou jere jeuf waaw amene señal ñu ziarat rek señ Modou Yad mom
0: waaw señ Modou Yad
7: mu bokk mom itam ci kurel gi ndon wax sax di daaira maj mo nuré ni
0: waaw
7: am ci pe chef lool wax deug yor yor kurel yi mom itam def ci yité ju kawé waaw di ni soñ gu dekk beccëk ci kurel yi kon ñu ko jaajeufal diko ñaanal yalla taxaw ko barki señ Touba
0: amin
7: di nuyuat xaban job mom rek ak pap job mi gën légui
0: señ pap waaw
7: di len ziaré ñom itam ñom suñuy maglan nga xamné señ pap binu tamlé rek dané yow may sa ménager
0: ci
7: demagouñu fen ndaysan xam nga lool yéné la
0: kay
7: xaban jobi tam wax deug na sha Allah binu waccé fi ci sow mo tal autom jël ci ñu
0: ndaysan
7: yebuñu kërëm
0: est ce que
7: ñu def yefi ndayen
0: ah tabarakallah
7: bin paré it mo talat autom indi ñu ba fi
0: teranga la non la
7: ñu ngi ci souf ñom di tewlu
0: ndaysan
7: kon ñoo amatu ñu seen fay wax deug na sa dama xel day fatu di ñuy señ badajak
0: señ badajak
7: mi nga xamne ni wax deug na sa wa bu tewé fi mo xaban job seen seen jëm ñoo tax
0: ndaysan ndaysan
7: kon mention spéciale ñu ngi leen di ziaré baaxa baax comme nim ko waxé rek di ziarat kilifa gi nga xamne mo nu meñ muy baay salif job ñu ngi koy ziar amuñu fayam wax deug na sa la ndax xam nañ fim ñu taxaw
0: machallah
7: xam nañ lepp dal mënu ñu ci sori kon yalla na leen yalla defal tawfiix ñom ñep
0: di ngi ci ñaar wuyul koku
7: wa alaykum salaam wa rahmatullah na señ bi
10: señ modou job
7: wa ma ngi ziar mo mbokk
10: mam bala kaza
7: ah señ bala ma ngi ziar ba
10: baye ñi ci jamm sey daal bi
7: ñi sant baax
0: señ bala
10: signal li ñu lay ziar
0: ah ma ziar baax kay
10: modou dina mëna la
0: sa waji ma la raw de way sant yalla bu baax alhamdullah
10: inshallah amna solo lo
0: ah jere jef waw waw waw waw waw
10: ngi koy tu baax seigne modou ñum lay
0: ndaysan ndaysan seigne balla
7: ndaysan baax kay seigne balla
10: yow ak ñi nga andal ñep ñu ngi leen
7: baax jere jef ñu ngi lay deg
10: di leen ñaanal yalla suñu borom nangu liggey barke suñu tuba
7: amen barke borom tuba ñu boral bokk lepp
10: ay ñi ñaanal suñu montaka yalla fi ag lool teer way
7: amen barke borom tuba
10: amna ñu te lool suñu alif tay mom sama mbokk yi nga dalal
0: waw mom kay ki man la waw
10: señ modou da don nit ku
0: ba ñu ko gis waw
10: yablay sen yalla bo leñu bu yatt
0: nak abdoulay sen waw
10: ñu japp ko le rek wax deug yalla
0: ah ndax yalla ndax
10: yalla ñu mëna def rek dañ koy and ak ñom bam jeex
0: ndax yalla ndax yalla
10: ñi daf bisu am solo yo xamne bo deme ñu ne la li kenn koy taxal wala ñaar do ko gëm
0: la sétal lolu
10: ñu koy def ngir demi serigne bi kesse
0: est ce
10: yaral diko ci def
0: ndaysan
10: wax deug yalla ko ñu ñëw ba ñu inviter leen ñu leral seenu bligel
0: ndaysan
10: ci señ touba
0: ndaysan ndaysan
10: luñ mëna jatt day jaad ñu bayiko ñu
0: xéere lool okay
10: yo xane ay nit ñi bëgg xassaay dañ
0: ko alhamdullah ndaysan ndaysan
10: fi may joggé lég lég day def ak seen dëkk ay kilomètre yu bari day dem danaka ba fukki kilomètre yu top
0: waaw
10: paré nga fay nekk ba 2h du matin ant ak ñom xassaay bi
0: waaw
10: nga xamné ak bëgg lañuy dem ak go xamné nga xamné ñi mom bëgg giñ bëgg giñ tuba la leen suñu borom fayali
0: ay waaji ndaysan
10: waye nak amna solo yalla suñu borom
7: amin amin amin
10: hin bar amin bar ko bëgg yegg ci xassida yi yalla leen fa yalla yegal
7: amin barke borom tuba amin
10: barke suñu tuba suñu yalla namu nañ la lool
0: nak wallahi wallahi mam balla ma la raw na jankat bu mag bi ndaysan eko la señ balla ah ndaysan rajina
7: di
0: ndaysan
7: nuyu señ balla mom comme ni ngi ko waxe
0: rek mom def ku bax tay jambar lool
7: wallahi ndaysan ku bax
0: da mana jang kar
7: wa tabarakallah kay
0: ma sha Allah ma sha Allah
7: comme ni ngi koy nuyu diko ñaanal momi
0: ma sha Allah yalla nako yalla jambar
7: yalla na suñ borom defal ko xaas ci xassida
0: ci ant ko geureum ko
7: ci barke bi señ touba
0: def na yitte
7: jambar la suñ way la suñ xarit la comme ni ngi ko waxe di nuyu wat señ Abdoulaye Sène bu bax di nuyu wa daaira mafatihal bisri bu touba baye moy kurel gog moy waxti modou ñing jitiko mi ngi ci suuf momitam di jambar lool ak ñu ngi leen di nuyu ñep rek bayyi wonu kenn wax deug na sa Allah
0: wa baye
7: wa wa baye ak wa nderep gep dal
0: wa nderep gep
7: ñep rek wallahi
0: wallahi ndaysan
7: wallahi ndaysan
0: mam balla jerejeuf ya bax
7: tolu ko assalamu alaykum
11: wa alaykum salaam
7: mbokk mi ñi ziar
11: wa
7: ñi ci jam
11: ñi ci jam
7: sant baax kay mo mbok man la
11: pap jare
7: ah seigne pap ñi ziar
11: ñoy def ziar bu baax
7: ñi ziar ba kay
11: ñoy baye xel émission bi
7: ah jere jox jere jox
11: ñoy ngi diwana dire ñaan
7: amin amin bismillah
12: assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam
0: pap da gene
7: pap da mi da rek
12: waaw
7: assalamu alaykum wa alaykum salaam
12: wa da ngeen def baye ñi ci jam
7: waaw ñi sant ba kay
12: Mohamedou Lamine Diop la
7: waaw señ bi
12: señ Aliou mom bu baakha ba
0: akay Diop
7: lay deg
12: señ Aliou nu ngi lay noy ci
0: la no nax amna luma naxari Diobé ni bari nañ fi nak
12: señ Aliou Ndiaye
0: waaw kay señ Mohamed Lamine
12: nu ngi lay noy det
0: wa kay Diop jere jef
12: la ziaré bu baakha ba
0: naka choné yi
12: way sant rek dila jox sa wacc
0: wa gor Diop jere jefati kay
12: dila gërëm dila sant ci invitation
0: bi ndax yalla ndax yalla Diop ndax yalla
12: wallahi di ci tegg señ badajak
0: señ badajak mom cheikh mosamba waaw
12: waaw mo ci cheikh mosamba
0: wallahi ndaysan
12: ñu leen di nuyu di leen di sant
0: jambaari ndereb
12: di leen jox seen waccu way bu baax
0: tabarakallah tabarakallah
12: ñu ñi addu mom ndereb lañuy addo
0: tegg ah ndaysan waaw gor
12: waaw di mag ci modou job momu
0: nak ak sa ndaysan
12: waaw di nuyu wa touba ndereb yep
0: nuyu ñep waaw
12: mom dog lañu am amu ñu seen fay
0: wallahi wallahi ndaysan
7: job
12: di ko ñaanal yalla rek
0: ñaanal ko waaw
12: limu bëgg ci xasse day moko xam yalla defal ko
0: amin ngeen fekk lepp inshallah taala
12: ak ñim ko andat ñep
0: amin ndeysan ndeysan ndeysan
12: di barki serigne touba ak
0: maam ibrahim amin amin tuf
12: man nako yalla nañ ko defal
0: amin amin job amin job
12: ndax wax deug mom bi mu doone tout tank ba legi mom gis nañ ci mom ak bëgg
0: ndax yalla alhamdullah
12: waaw ndax suñu kanam la yaro
0: deug la kay
12: waye xassi day mom ba muy don tout tak la xamne mom beug nako
0: alhamdullah ndax yalla
12: ndax lolu mom meuna ko
0: bako waxe nu gem ko waaw waaw
12: waaw ndax wax deug ci man la top
0: ya fekke waaw waaw
12: waaw ndax mom duñ ko li ñaanal rek
0: waaw waaw
12: li ci dess carrièream yalla defal ko
0: amin amin ngeen fekke lepp amin inshallah taala
12: ak mbolem ñu mu ko andat yep nak
0: wallahi wallahi wallahi jop wallahi jop
12: bo libe da ngay jumal
0: ko matal deug la deug la deug la
12: Touba mi yor fay ak mam Cheikh Ibrahim Fall yalla ñu ko defal li mu bëgg
0: ci day
12: bu baax amin amin yeen radio bobu yeen ko xam
0: waaw waaw
12: yalla nako serigne bi ful ba ngeen dem ba mu doon ay radio yu radio
0: amin amin jeureu jeureu
12: ay télé yu bari bari
0: ma sha Allah ma sha Allah
12: barki serigne Touba ak mam Cheikh Ibrahim
0: amin amin amin
12: yalla man nako sa borom yalla nañu ko defal
0: amin amin amin ndeysan
12: ñu da defal bu baaxa baaxa baax
0: ndax yalla ndax yalla
12: waaw ñun bo ñu ngi leen di ñaanal rek té contenté gi mom wax deug dañu go dañu contane bo
0: xamou ndeysane wallahi wallahi wallahi ndeysane wallahi job wallahi job
12: waaw lolu dal mom ñu koy sédel
0: ci ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah
12: yalla nako yalla defal limu bëgg rek
0: amin amin amin amin amin ndeysane
12: wol baax
0: baax amin ndeysane
12: ñu ngi bay bokki auditeur yek bokki ci ligne bi rek ñu dupp
0: ah san tabarakallah
12: waaw ñu leen di jaajeufal baaxa baax
0: ah ndeysane ndeysane ndeysane
12: ana señ modou jox mako
0: modou wil sa waaji
7: ma ziar wax señ wi
12: wa señ modou no def
7: ñi san rek fam
12: jam
7: ñi jam baax kay
12: señ
7: ñi san rek yaas jam
12: ñu ngi lay ñaanal ci xassi day yaako bëgg de
7: amin
12: li nga ci bëgg yalla defal lako bu baaxa baax
7: amin way amin
12: barki señ touba ak mam cheikh
7: ibrahim amin amin barki señ touba amin
12: waaw ñu ngi jaajeuf ñu ngi tewlu nak
7: jerejeuf jerejeuf way
12: jërëjëf
7: baax na alhamdullilah bu rewé signal ni ziarat sunu mag yoy rek mu melni pap jaxer moy ki ma doon wax sang di modou ñing mag la ci mom ñu ngoy ziar bax di woté fé ci Touba baye sunu gox di ziar wa baye gep di ziar baye ba dafal mom dañu sopp lool ziar señ baye ba do seen mom itam ak baye goor gi ñu ngoy ziar bax di ko jox wacc wayam di ziar baye Aliou Sène ñom ñep wax deug di ziar wa deuk ba bayiwu ñu kenn di len jaajeful baax baax ci top bi ñen ñuy top len ñaanal yalla defal len ci tawfiq ak taysir barkib Seigne Touba bu ko defé ñuy nuyuat Lamane Diop mom nga xamné suñu mag la wax deug ñim ñuy taxawo ni no wa alaykum salaam wa rahmatullah ay
13: ziar baax
7: ci de la ziar baax kay mom bok
13: ba lepp tawfiq mam cheikh
7: antou sen seigne mam cheikh borom gawan
13: di ziarat baax baax baax
7: de la ziar baax kay
13: barkal ñu ziar ci ali mom bax
7: waaw mi lay deg
0: jere jef yaram
13: ñi leen ziar bax bax
7: wallahi di lo ziar bax kay seigne mam cheikh
13: ah seigne ñi ngi rafet lo jotaay bax
7: bax alhamdullilah
13: bismillah
7: waaw ñu lay deg kay seigne mam cheikh
13: ñang leen
7: seigne mam cheikh da may rëc na
13: na na rafet lo jotaay bax
7: alhamdullilah
13: lay daan di wax seigne ali seigne modou mom sunu way la
7: ndeysan ci waaw lo di wër na mom
13: di jambar lo ci xassay
7: di alhamdullilah ndax yalla
13: bismillah
7: ñu lay déggé fam bismillah
0: quoi quoi ñu koy jéggulu
7: ah seigne mam cheikh momitam di sunu mbokum talibé ci xassida yi di dekk daru salam
0: waaw seigne mam cheikh
7: seigne mam cheikh sen di sunu way lol wax deug na sala ñu nekkon fe daru salam mu dalal ñu dalal bu rafet ci jamono ji nga xamne jamono école la ñu ngi koy ñaanal momit ak mam tawfiq ci xasside yi di ziaré wa nga ngarlam gep seigne moussa sen mam khadim ñep ñu ngi leen di ziar bu ko defé ñuy ziarat mohammed lamane diop mom rek sunu mag la sunu xarit la wax deug lepp la nga xamne ni bëgg nañ ko da ci dox wax deug na sall diko jaajeufal di ñaan taxaway bi yalna yag ci barki bi Seigne Touba nga ñu ndax ñom ñoy suñu ay royu way ci yoon wi di ziarat Seigne Pap ñin ko waxe rek ak wa dekk ba yépp ñu ngi leen di ziaré baax baax bayiwunu kenn
0: bismillah
7: di ziar kurel gi nga xamné wax deug ñoo aan liggéey bi ñu am yéene téw té téwuñu wa alaykum salaam wa ñu ziar baax mbokk mom bismillah ah jëlo ziar baax kay ñi sant baax kay mbokk mom ah Assane Diop ñi ziar alhamdullilah alhamdullilah
0: Seigne Assane ki yel tuti na da nga
14: ziar baax baax
0: wa goor da ngay dalu xana
7: alhamdullilah
0: ah di rejeum Diop ma sha Allah amin amin amin Diop amin Diop
7: amin amin
14: yow mom ferre wa baye ak ñu wa rawatina wa ndrep invité wam ñep dañu wara ek sen téléphone woté
7: Allah lay ndeysan ci
14: Yalla yalla débal jamm
7: amin amin barki Seigne Touba amin
14: ñu ziar wala suñu jay pap ngum mom ko jox waccu way wax né content nañ baax baax ñu koy téwlu ci YouTube
7: Allah lay ndeysan
14: daro rek ñu ci
7: wala jërëjëf jërëjëf